yo thia sok minimum meet ba mentang yo ro ya ka step ba thma ya ka jing em jongi ting ai ngo yo blen ma udang ai biang ngi ya ka ni ka wei pat ka step na kam ta ba ngin yo ban jam ban ya ban pendap iki kam jongi ti ha ka ni ka puar ro ngin yo ya ka ban ya cha phrang ka ni ka puar pat ka program ngi jing ruai ai ngo da ka ban ngi ya snap menta ya ki jing ruai jong i great man wan yang ma ka kun hun ha ki art li ki jing ruai ka ba ila ai ker teng jisu long ka juba ba tang ki bala bat scam.

Kinong sngap marop hi dangai sa hi bat ngi ha ka program ki so bat yang mentak step ha ka ba pilai osno hi ki tugi jingwa jong I kong la pen shai kes im ban shpen ken mau biang phi ka jingwa ba pidang shot sngo mentak de jingwa ka bla ai ting tang ken diat sngi mar ha ka ta pilai osno ro ka jingwa me ka bat ka jingwa bla ai ting air step ngi nyok ban ba ting shu shu ya kan program ki so bat yang mentak step dang ni pai pat menta sa she ki jingwa jong I as keri ka sun Ines ngap mentah yang kijing rajang I bila I keting rikasi bat pan buat dah kijing raj syaskol ngin lain.

Sya school ngin net ketu kalong ka jingwa jong ES krika sun ba pidang syo snow hakani ka program menta ka program ki subat yang bat kani kalong ru kum ka jing pen ki mau na kam ta jong pi barok ki hep ki barin ngangit ba menta ru dang don pe jong pi ki barang don ha ka jing kre jing krum na ta ban net sya school la ban don pat di na pe jong pi ru ki knung ki badang kamrin ki ba pen e ela di wat ban let sya school ru kani kalong ka jing we na kam ta jong pi te la ban don pat di ki badan hal ti asengkien te kani ka de ka thong na kam ta jong i we pi we bangin bea cha prang ban yo ya ka jing nang jing sta te ka don kam kolong bangin let cha school but mentang ni beting shu shu stang ka wei ka jing wai ban pen kut no atat ya ka ni program ngin ngap biang pat di menta ya ki ikong es kirikason sa ka wei pa ka jing wai ka bai la ai ka teng hala ka kam ka ni pat di menaman ta jong baro ngin ngai ba ki bala san ngi bala he ru kum ju ngi ya be na pun ta lagi jong ki kam te ka ni kolong ka jing wai ka ba ka du ha ka ni program bangin pen tem shu phi ka program ki so ba thiang bangin pen ken mau shu phi bangin se sham pat shibet ha ka kendash pominent nakam da kaniga jo ka program sahaki we pat kinong rwai tetar hadu kata ka por kuble ya phi baro kinong snap ini snap mentaya ka pro ya kaniga jo ka program ki subat yang da kamnya snap sakani ka jingwai jong ikong eskrikasun ka jingwa bla akiteng halaka kam kaniga de akash vanishlong.

0: Kani kadik akash vani shilong bar hakani ka por ni walam shapi ya ka program ka saudong saukun aba pinyo sumuntai ka jingkren jong I bandi juban nongbri hakwai dei bar ka por ka mariang bat ki kinte
1: ka phang ka bangan kren ka dei ka por mariang bat ki kinte ka ei ka climate change ne ka jingkla ka mariang bat kumno ka kata yingi ki brio kham tam e ki kinte ngan kren ru kumno kin the ki la banyarap banyale prasha e ka ne ka jing e ka jing kali ka baning kong e ka dei balai ka mariang ka kala ne ka ei ka bawan ra e ka jing kala ka mariang don arjat ki dau ki bawan ra e ka jing kala ka mariang ka wei dei ka jing kala balawan ra hi da ka mariang kum ka jing bithe ki lum me ding ka jing at phlong ki duriau ka jing shit palat ka sni ka wei pat ka dau ka ba kham kong san ka dei na ki jing le jing kam jongi ki briu hi kum ka jing thang kulmar ya ki khlau ki patam pom diang pathar ti mar po khandau bat ki we ki ba kham pinjulor khamjor ya ka memoryang ka jing kala ka mariang ka khata ya ka rep karyang don ki por ba uslap uwan duna palan don ki por ba ujor palan ka jing ther ka jing bom upriya ka jing bam ki khnyang ki jing thung jing tem bat ka jing julor ka jing du no ki sambai kani baro ka wanlam sha ka jing duna ka jing pin mi bam shu shu ru kajing kala kamariang kawanra ru ya kajing duna kiwa bat ki pung ki terkhong kiling kha bat ki shnong ki thau ki terkhong kimrat kimreng ki du ya kachaka shong kachaka sa kachong ki bat dan ru ki baca ano sendon om tang kata kajing kala kamariang ka kta ru ya ka kwat kakhya kalier ka baca bo ka bam di ka bom khuan bat kajing shet palat ki wanra buon jat ki jing pang kum kajing pang sni do kajing e ha ka ban ring ne pen her men siam bat ki we kajing kta ajong kajing kala kamariang ya ki kinthe wat la kajing kala ka jinglong kamariang ka dei kajing ja ka ba khlampun bat ka ba kta ya ka prthei hi baro ko wei henre ki ba sha kta jor dei ki baduk ki ba shong ki ba sa ha ki thain ba sha the ka prthei bat bu na ki dei ki kinthe habun ki chaka ka prthei ni pet hang ni hari india jongi ru ki kinthe ki dan ka benta ka ba khya bha ha ki yeng ki sem jong ki wat ki wat ding thang ki pet ki pin biang ya ka bam na ka benta ka yeng ka sem ke ai baro ka baki le bat penan kam dei baki yo na ka mariang habadan ki jing kala ha ka mariang ki ai baki yo na ka mai mariang ru ki duna duna ka umbam umdi ka bam ka di julor ki khlau gi betam bat ki hab ban yat kham pa ji ban yo bat ban yo ding thang tang da ki ni ki kam ru ki por jong ki kila sha shim no ka met ka pha jong ki ru ka du bor ka wei ka nong tho ku bor na bolivia kamiriam jemio kala kedau ba kikin thei ki dei ki ba mat buon ki ching e na ki ching kala kamariang hendre gim ju da kran shai bha ban pan pau prthei shapang kane kala ay ka nuksa da ki kin thei ru luom ki basa ha chikitania ka badon ha bolivia ka kamram batan rai chung ki ka dei ban sumar ye ka long yeng long sem bat ban tong ka omru ka kerdu bha ha ki to ki chaka bat ki kin thei ki hap ban le chakiwei pat ki shnong ne ki sor tang ban tong ki jinglong jingtep ka India Human Development Survey 2 IHDS kapan I ba ki kan thai ki pelot asha ka por bantong ha ka sisni lada ngia nu jor bat ki chenrang shu shu ka report na ka climate action network ka pan I ba ki kan thai ki hab ban trai kum ba kha ar ha du kha sau kan ta ka kam na mar ka jing phet na ki shnong jong ki na ka jing kala ka mariang habaja ka jing kar du bam ki kan thai ki dei ki ba hab ban ya sha bat ban bam duna ban ya ki chenrang namar ka imlang ka salang ka khmilinti ba kinthai ki de ki ba hab ban len yala de habangi phai sha maharashtra ka don ka jingja ka ba latep kum ka what the wives ha ka ba ki shinrang ha ki shnong ki shongkurem bun ki kinthai bat ka kam jogi ni ki kinthai pat ka dei tang ban pen biang om haying ki hab ban yai buan kilometer ban tong ka UN ka pen I ba habadon ka jing shle ka erlang thari ne ki no ki jing e na ka bor ka mariang prapho percent ki ba shakta de ki kinthai ki ba yap buon ru ki dei ki kin thai ka dau ba ro ka dei ba ki kin thai kim yo ching tep ki ba piang duna ki la jing ram ka jing long po ha ka im lang ka sa lang ki don ru ka jing tep ka ba khan ja te ha ki kam san hi ma san pr thai ba ki we men tang in phai pat sha ka jing kali ha to ka jing ai bo ri ki kin thai ka la mo ban ya rap ban ya le pr sha e ka jing kala ka jing long ka jing man chong ka mariang ki kin thai kham tam ki nong rap ha ki nong kandong ki don ka sap ka ba kar pang pha ban rap ban riang ki kin thai ki pet kumba shitang na ka jing pen mi ba ma ka pr thai ki tep kum no ban pen sbo ya ka khandau ya ka shi yap khlem da panan kam da wai ka UN ko ong ba Ladakh kila ban yo ya ka jingarab ne ki yo ekilat kum kishin rang kila ban pinmi hadu kumba arphau shakalai phau percent ka jingmi na karep karyang bat kila ru ban pintuna ya ka jingyap thangan da ka khatar shakakha nyo percent habangi phash ki wei ki nuksa kumha Colombia da ki spasnam ki kenthei ki lum ya ki matta bam na ki khlau ki badan hajan duriau lane ki mangrove forest kini ki khlau ki ada ya ki khandau ki syap na ka jing sharong no haka haba kini ki kenthei ki yo i ba ya ka jing julor no jong kini ki khlau Krishna ya ka program ban thung biang ki ni ki ding ki le ya ka ni om tang ban pne pan sa ya ka tan rai jong ki ban lum matta henrei ban pan khuai ru ya ka bat pan khuai ya ka le air bat ban ya da ya ka khandau na ka jing sharong no haka ha india ru ha bundelkhand ki kenthei ki sang ya ka committee ka baki khot ka jal sahelis lane ki paralok chong ka ki trei ban pen em biang ya ki tlong ban shna ya ki dam bat ban om plano e ya ka slap ka wei ka company wellspun living ka dei ka wei na ki textile company ka ba ai kam ya ki kenthei ban recycle ne ban penen kam biang ya ki chan rim ban shna cushion bat ki chan siang madan ki kenthei ki batrei hang ne ki kamai bat yo kumba arphau haja shi banai bat kane ka ai jing mentoi om tang ban penduna ya ka jing penjakhlia ya ka mariang Reka ai kam ru yiki in phaikin tia shaki self help groups kine ki nilaban ong ba ki dei ka kanhun red chongki brio kumba shiphau ne ar phangwat bat bua na ki ru ki dei ki kin thei ki ba wan lang ban ya rap ban kashan iwe ye iwe ha kalyang ka pisa bat ha ka im lang ka salang ki ju kan shau na ka jing yo chongki khindiat man ka por bat da ka ba le kum ne ki la pat ban ya rap habadon kam ne habadon kanu ka emergency kini ki self help group ha odisha kila tresh tomba banyada ya ga jilla na ka jing sha kharwet ha ki cyclone house nam ar hajar khatar ki kin thei jong kashnong gundalba kila yo ya ka khusnam ka papau nam bha kata ka undp india biodiversity award namar ka jing trei jong ki ban pin im byang ya ki khlau bat banyada ya ki shnong na ki jing sha rong no ha ka durau ka bengalata ka we nakiru dukhot jong kanika seng kalaong ba ngin sa sumar ya ki dingret khnang ba ka khlau kan em bat kan san biang bat kalaong ru ba ka shnong jongi ka em namar ki khlau layo i ru ba ki kenthe ki badon kardan ha ki kam san hima ki ya le kumno ban pen bhaya ka mariang kiri badon bon ki kenthe ha ki kam san hima ki de kiri ba ju ya kran bor bor kumdo ban sumar mariang bat ban pen mi ki an ki ba biang banyadaya ka mariang Ladan ki jingwa jing tip ki ba pen i ba ki ri badan buon ki kinthei ki badan ki kerdan ba kham halor ki pen mi duna kal air jabo kata ka carbon dioxide. Kanuksa ngin shim da ki angut ki prime minister, ka prime minister na New Zealand, ka Jacinda Ardern, bat ka prime minister na Finland, ka Sanna Marin. Kini ki prime minister ki laong ba ka jingkala ka mariang ka di ka jing e ka bakir ki abha bat ki la pentip ru ya ki kam ba ki ri jong ki kin le banyadaya ka mariang. Ha New Zealand sau ko percent ki kin thei ki badon ha ka kam san hima ki don ka thong man pin dunai ka jing pin mi le air jabo pin dunai ka jing pinan kam boarding ba ban pin dan kam de ki bor ding ki ba khuaj kum ka solar ne ka wind energy tengi la yo snow ba ka jing kala ka mariang ka de ka jing e ka ba kta e ka per thei hi baro ka wei ba ki kin thei ki de ki ba mat jor e ha ba ja ki ne ki e ki e Kidai rupat ki badon ka benta ba kong san bha ha ka chinga le prasha ya ka ne ka ching e da ka ba thau buon ki lat ki linti ngila yo sngo ru ba buon ki kinthei ki badon ka benta ka ba khmat ha ki kam san hi ma sima ki la ya le ban pin mi ki policy ki an ban ya da mariang ki kan huon ba pher ki mi ban pet ban khmi ya ka ching long jiman jong ka mariang da ka ba ai bor ai ji hi kai bat ple lat plinti ki kinthei ha ki rai shnong rai thau Nila ban pin orlong ya ka jing thmu ban yada ban pin ne pan sa ya ka mariang ka banta ka ba kong san tam e na ka banta jongi ka long ban ya trei lang bat ban burom ya ka mei mariang na ka banta ka lawei ka ba khamba
0: ha ka program ka so dong so kun man da ka stamp phile yo sngo ya ka jing kren ka ba yade halor ka phang ka buar mariang mat ki kin thei yak bala kren chapi da iban ri juban nongbri kane ka wan chapi na ka akash vani shalong bat tuin ya apartment ta ya ka program ki jiwai phareng ka ban buon

0: kajing ang do kali kapangroy ya ki kali la ai lon ru
1: ku blei
0: la um ai ru
2: I

shurung khat balawan ya manu ban lech wat ya ka khun jong u pat ya la pha la ai kruo man ki dong ki lat baro jar u balab bariu la bai nong pura un yo la da no sip lay lay kum ba ek ka sim shulong ne la da pha ka khen yo shu hap sa u wai dong yo shong ko ngor shong thap

0: ki manlai ne ki khana bo ashar unne khamslem mangila ban panan kami ki khamadian ro
1: ka bo kong santam kolong ngin ha ban tha diki bat kamlo ngin ha ban khle langi ki ba kamlo khana ba kinum batho tingin ha ban tha diki hado ba kinar khyang
0: hoi
1: khana ba kan um kanum dan shu aki
0: hoi
1: ti da kilar khyang hi chala ban khle langi ki ba kom phanyang nang ta bingin sa thep iki haki bilar
0: nalor jonki neki ek ek ba phi phile yatho mantan ke jingdon kam se nang don sa kinu kinu ki wei pat de ki jingdon kam namar ba ni kwa hi ban yo ek jingtep ko ba kham ba ne na phi namar phi phile jumli ne ka ne ka jet kam dai
1: hot

0: ti hak por bengi khle mo ya uni u ashar da phila ban ai da kanika sirka mo ka bengi si ong
1: Ahoy, ahoy.
0: ka sirka ka bengi si ong ka vinegar mo phila ban khle lampar karo ka tur ka yarap hak ka ban pne ikini ki ashar tamba kam lu ka dikawai bar ka umphanyang ka dikawai ki ba ki ashar ki setne namar ka umphanyang te ka dikawai ki bengin hak ban ai bar kam lu ka dikawai ki bengin hak ban ai tamba kam lu pa dela dingi ai palat si bun ro kan kathang palat
1: Ahoy, ahoy.
0: Ti dailing ba jo kanika sirka ka bangi la ban pne lang yu ashar dangi khle lang ka
1: ha ka benta ka banin kong ka ik bangi dei ban le ha ka benta ka ba ar ka ik bari ban but ban ka benta ka ba kham hadin ba de khanang ban pin yo sun dane ki ashar ke balong ban pam ke
0: ti ha ka banin kong ik ka bangi don kam bangin le ka long ngi la thi de ki so ngi ji de ki ba kin long ki ba bha nang ta pa de ngi sim ngi sat ding la dab sat ngi sakle ki ba kam lu nang ta ba ka sirka na ka menta shi kilo uso ni la ban ai ka sirka kumba arpo ml mo
1: hoi
0: nang tu pa de phikle lang ba kam lu da phikle lang ba kam lu ba ushan rai kla khle lang ki baro ar nang ta ba de phisat han phi ab hadu ka tu ka ni singi ba un kham tam ha ka singi ka ba shit khnang ba un long mo kan kejet ka kam lu ba ka
1: kin
0: chong rkhyang hoi nang ta pa de ngi ik la ibyang tingin sa khle yaki bat musla bat ka umphanyang ding la dab khle lang yaki bo ba ka musla ba ka umphanyang nang tangi la ban ai bu so am ken ro ka jo ka por la ri phila ban ai ken ko nu ka ba phi ko ban ai kinu kinu ki jinat ki jinat ki ba phi ko ban ai extra na lo jin kita ro phila ban ai de phila dab khle phi bu ho bilor de phila dab bu ho bilor phi tha diki khnang ba kan ne bat ba kan kanum stiu kan utu ashar un ne long da phi plate kamslam ro ka tu ka jing mi bathu mo phi om ne ka tu ru kam kanum yo kin man rung hapo
1: hoi
0: te kita ki de ki idea mo ki bengila ban le
1: te kong kara hadin ba phila dep thep lut e ki tu ki so ki muslim musla ka um phneng kum ba phi ong la dep thar la pai ki de ki so ru bat phila dep thep ha ki bilor satang bikin shu i bait te kum ba ka nu por e ka simpor la ra phi bu hapo ka sngi ba ki ne ki ashar kin i la ni kin long ban bam kin
0: ting ada pen kre kum tang isat bu kum ba ar banai ne lai banai kana bukan kam i bha ka kum phanyang un kam sho bha ka musla ru ting la la ban bam yiki ar banai hado lai banai
1: hoi nang ta ha bu kum ta ar banai hado lai banai ka mut kata de ki tu ki bu ha po ki pilor de
0: hoi po ki
1: ha po ka karkhana ka ba phi phi don ngi ju i ba ki don ki ashar ki ba phi pen mi ru ha ki plastic bag la ne ha ki tu ki song plastic de
0: hoi
1: ha ka be de ki tu ba de ha ka nu ko kum phi pen kre ke
0: kitu pada namar bengil ale abu ni ki kadon nak wei pada kerukom ke bengin hab ban le ki kamlong kum gitu beng subam hayeng
1: ho ho
0: ki bengila ban susna kum tu mo
1: ho
0: a ka karkhana pada ngi hab ban set ki
1: ho
0: kidan ki jat ashar ki bengila ban set pe kidan ki ashar pada ki bengi supdam
1: ho
0: kum manga batai menne
1: te na ka benta ki tu ki paket baro ki ba phi phi pen poi sha ki jaka ki ba ki dei ban di dei hatu pishu le hi da kakti ne ka don kano kano ka kor ka bayar ban ban biang ki tu ki paket ke
0: ki tu ki paket ki bengi set pak ki ni ki ashar ki long de ki kti hi ki bengi le namar mong ha ban pli ki wei pi wei nang ta pa ni ha ban da thep ha ban da thau ni la da thau ngin sa pen khu ji ki nang ta pa ni sa sil ni ha ya be da kakti ni mdan kano kano ka machine ka bengi la ban le ki ka machine ka don ha ka jing sha da ngi kwa ban net ka machine tambah hangi pada ngile daka kiti
1: kamut pinap bat kam me trish dom de
0: hoi
1: ti ga ni ga jing tre kam ga jong phi lang ba jong ga jing pen mi jong phi ya ke shar pa pher pa pher ga long ga wei na ki jing pen inuk sa le me ki wei ru ki par lo kan thai le se la da ki hi ki don jing thmu ban le e kanu kanu ga kam bat kam ta me ka ne ga jet kam ka ba phi phi la ya lam lang ti ya ki par lo kan thai ga long ka e ka ba ngi ngi yo he la ki jong ki kam ki jam da ka ba ngi ngi tre smart e la ki jong ki kti bat ni pen dan kam ya ka e ka ba u ble u ya lam lang ti lam ba ki sam ki jet so ki ba pher ba pher ki ba den po jong ni ge jala ki jungi ko ma phi phi le thu man ne na lo jong ni ki jet so ki ba phi phi yo na la ka jong ge jala ha to dang dan ne em sa ki wei pet ki jet so ki ba ha ban poi na shabar ba phi pnan kam ban shina ashar ha ka kar khana ke jong phi
0: a ha ka jing shisha ki ashar ki bangi pen khre ki long be na ka ne ka jala ka jungi ngim ju thi di ki nu ki nu ki wei pet ki mar ki ba ki ban ra na ki wei ki ki jala mo na mar ba ka ni ka jala ka jungi ka long ka jala ka brus pa ha ru ka ta ka ta kabangi bun jat ki so ki pa ki bengila ban yo nang ni hi nang tapat kumu so phe mo u bengila

0: banyo hina kan ke jela ka jungi ka baki wiki jela ar kimla banyo
1: hoi
0: komu so shang komu so men ken khnai long khambon hi ni yo hina kan ke jela ka jungi komu tet rung yo kan ke jela ka jungi kom ki so men ken ki wiki ru ki so men ken ki bingila banyo hina kan ka jela ka jungi
1: namar ki so men ken ki don bon jai de
0: hoi ki don bon jai so men ken tam ki bon jai ki so men ken ki bangi yo hina kan ka
1: hoi
0: ri ka jungi
1: Teki so men ken kemut ke adon bun jai lepa ti pipen kre hala ki jong ki jong mo
0: ha hala ki jong ki jong
1: habadon hi ki no ki ter na po la ke jong ka jala ni so tanat ke ban ban pau per thai ya ki ik ik ki bengi don hala ki jong dai
0: ha
1: ti na lor jong ki so ki ba phi phila ban yo na ke ni ke jala mde e ba pishna sha ta na ki so le se ki wi ki ja ya sha ro pishna de kon kara
0: ha ni
1: phila ban ya thu kum ki ja juhur ayu ki ba phi phi ju ban mi ki kar khana jong phi ban long ki sha
0: ki ashar ki bengi la ban pin mi ni ki jor ki long u kajor u prisben
1: hoi
0: u mator komu phul u so men ken ni la ban yo bun ja na ru ba jer ngam ha ru ba sao
1: hoi
0: ki don hala ki rukom rukom u ba pelun ru udon u ba jerang ru udon u ba rit ru udon mo komu gi ong so men ken khnai u so men ken beb u so men ken sao kita ki so men ken ki bengi la ban yo nang tapat umuli rudi we uba mo uba yat ba baki bri ki strat ba ban ba muli ban asna asar muli kita ki ki ki jat jhor ki bangi shat kham smart ban shat ki asar
1: te namar ba phila jer kata ki jat jhor ki ba pher ba pher ki ba phi phila ban shat asar ha ka be de but u phul ko bi ni bang ma ban sde u ba u phan la ne ban sde tong u phul ru la ne bangin shu steam
0: ha
1: u bang ma ngam pat ju yo ma de u ne u phul ko bi u ba ni supadam ashar kan te phila me tho ingi ngin le kumno la dangi kwa ban le yo ne u ashar bashna do ne phul ko bilani usnte phul
0: dangi kwa bangin sna ashar ne usnte phul ma shubo kum ki jhor ni la ban khle langi ki la ban khle langi ki kum u phul ka jor motor u prisben bo so men ken te ye kini ki jhor ni la ban ka ban ko ngin pun kho chwai ki nang ta ngin sa ot red da dei than ban red ru kata kata nang ta pa de ngin sa phon ni ki in phone ki hala ki jong tambang imdi ban phone palat unsu phone tangka ba unsu I malu mala
1: hoi
0: nang tungi sara no iki hade nang tungi that ning adap that ni sakle ashar ki ni
1: kumut pidan kam ban phone shwa malu mala kam tu
0: hoi
1: hap that de ki mo
0: hoi ai ka kam lu ka jo ka por ka por bingi phone
1: hoi ti ka por wa phi that e ki phi that bitang ujhur bala dukalan malu ne phi da version rai phi da kle lupa ba kini ki jin ki jinat baro
0: ni phon betang ye ujhor ba bat kamlo nang tangim don kam man ber kshan rai ni sa ha dien pare ye ushan rai ha ka por ni khle ya o musla
1: hoy
0: ba ki jhor namar ba kla dab I lupa la mo kla dab phon shwai ki
1: hoy
0: nang to pa deng ni sa shukle lang ki ba musla ba ushan rai ni khle lang ki ba ko umphanyang in pen I shwai ko umphanyang khnang ba ka num mon ka to jing sama im
1: hoy te la da pi le ki ja jhor khle lang tu ru kilong la da le bi tang weu ja jhor ru kilong mo
0: hon la da ha ka ha ka jin kwa ka jong phi hi
1: hoi la da phi pen khre ashar pa de pen shet ashar tang u muli ha ka nu kor kom ha ka bening kong e pen le ba ka e ka ba buat nang ta pa de ke
0: ha ka bening kong u muli tingin hap mong kum bangi jule hi ngi hap bantung kho chua nang tu ngi sa on ting la da on ngi sa ot rip ya u ngi ot slice ngi sa khle lang kom lo po shen rai ngi sa khle nang tu pa de ngi sa tha da u la kham ter khong la kham ru khyang ni sa khle ashar yo
1: ti uso men ken ru long ha ta ka ju kor kom
0: ha uso men ken ru long ha ka ju kor kom hi
1: hoi nang ta u ka jor pa de phi le kom no
0: u ka jor hi u kham bang hi ba phin khle lang bat kin ki wi pa de ki ja jor
1: bandale ta u ka jor ka mot phi ha phon ne pin le ba ba im ne
0: in hab le hi da u ba phon
1: ti ha ba phai ba de sha uni we u ja jor kong kara u motor
0: hoi
1: u motor pa de phi ju le ta u motor sudan ne phin hab khle lang ba kin ki wi ki ja jor
0: ni sat khle namar ba umator ulong ma uba pelun ti beret beret te
1: hoi hoi
0: khambon sin hi set khle namar khambang hi la dengi khle langi ki
1: hoi
0: ki asam
1: tang u shiang motor
0: tang u shiang hoi la na usnap
1: te u persben ru namar ba ulong hi u jaj huru ba kham ya bang ba baro baro de ti ha ba pen khre asar pa de na u persben don ne em ka ka ba phi phi khle be tang yu ne u we u jaj hur la ne phi phi le hi bat ki we ki we
0: dengi ko amngin khle tang u persben ru ngila ban le kom ta da ka bangi khle lang bat usom ken khang ba un kam itnat ka rong rumo
1: hoi
0: kam tam ni le du som ken sa un wan ut ka jing sa ka jing jernam ha ka jo ka por ti kan kam itnat kan
1: kam i bang
0: kam i bang
1: hoi ti u persben kam pinap ot ber ber ni kong kara ni pi dan kam man
0: pi ot jong hoi

0: jrong bem tom
1: phya jrong bet ndan kam bphin ot rut palat
0: ho ite la da la le lang mot uso men ken kam ula ibang shisha le sakitu ki muslim musla dai nisngo bang ba la da ye kren ta bat phiru nisngo ba la dang yo iyo to washar u ba la de pen krek mot unda ibang ba nginda bam ro kom nisngo hon na mar bale ula la le ujhur u ba khoin phi ale ba ha kata ka ru kom ba la dang ibami uru kom ula lait na kinu kinu ki jing sma na mar ba ka um phnyar phi ashet lepa de pio nang ta pa de phi la de than kemud ngila ban yo e kamer ka bokoj bakhia la da don makana ki um phnyang ru ki ba pen klen ya kamer ka par on ring yo pa de ki ko ji kya bale na mar bar khoj ki long ki ba khoj ki ba phi la le janai ba de
1: ha
0: te kong karangi sing tanat si bon e ka ni ka khubor ka ba ngi ngi yo na phi ha ka bi de ba ki jing pen kre ya ki jin ki janat baro na ka ta ban le ashar ya ki so kum ju ru ya ki juhur tiki parlok no singapru kiba singutenat banchna ashar kindayo jingmut lakba jong kaneka jingya kren jong phi hakane kamet ga bamta te kongkara namar ba phi phila tre kham slam ga tre kaneka jet kam
1: ha nga kham slam hi jing tre
0: te ngi singutenat e e kata namar ba kalong jing imc mi kiweru ban nga kwa pade ban tip na phi hatu kala don em ka jing ithu e phi na kalyang jong ka sarkar ni phila ju yo e kanu kanu ka award ha ka be de be kene jing try kam ka jong phi
1: ye ka jing yo award nga la yo ha usnam ar hajar shipho na ka msme kare ka successful entrepreneur
0: kamut phila long inong seng kam la jong iba job kila ithu e phi kila yu e phi te ki i phi ya kane ka award kata kala long ka jing comment ya kane ka jai ben riu jong ina mar bale na mar phi phila yo ban priang ya kane ka award de na ka jing smart ka jong phi ka jing pendon kam jong phi ka sap ka ba unong bo no thau ula i phi te na lor jong kane ka award ka ba phi phila yo phi ju i na em ba de kane ka training ya ki wi ki wi ba de ki ba kwa ban shim na ka karkhana ka jong phi
1: ka training ru nga shit i but bon sin ru nga shit lit ban i training kling saudong jong ka kane ka jela ka jong hi but sabar jong ka jela ru Kesedan ban ai. Kesedan kibawan ban semjeng hikaya ka karkhanaru. Kambon kiri ki students ruk se iwan bah. Bikin wan de iki internship ke jongki. Ti ki individual ruk se iwan. Haka ban ai training iki haka ban syat asyar.
0: Kongkara kat kene ka kam ka bakhrao ka ba phi philale. Nagal yang jongi na kene ka station ki kwa ro bandang tip shu shu na phi. Hatu nagal yang jong phi phila ju late ne am shakiwe pa de ki jaka ke ba shaba jong ka jala ban le pen i yakini ki jing pen mi jong phi ka karkhana ke jong phi ka balong yakini ki ashar ki ba phi pishna hi
1: ye ka jing le shabar til abun sin hing la le ha ka bangi mo he ki sam ki ba le ni se de ba ban ye shimta ha kum ki exhibition ki international trade fair ki food expo ki bangi hap ban le ban pen i ki ni ki mar ek ek ba ngila ban penmit ka ni ka jala ka jongi
0: ti kum shakinu ki jakha kong kara phi la ju lek tang
1: sa delhi sa hyderabad sa kolkata kita ki jakha ki bangi set lek ba
0: ti kong kara ki ni ki jaya shar ki ba phi phi ra na ka ni ka jala ki ba phi phi le ra shaki trade fair shaki exhibition ba phir kuma phi phi la i thu man tan ti hatu ki brio ki shem ba ki long kum no ki ashar ki ba penmit na ka ni ka jala bat ki tu ki ashar ki ba ki kila ban yo na shaki jakha lu jongi
1: kat kum ka jing yu i ka jung i ka ha ka po bing i let ban let ki exhibition ki brie ki se wan bha ban wa ki mar ki jung i kum ha ki exhibition gi ki se wan bha ban thiet ki kin ki ashar namar mi se ra bon ja ki ashar ti ki brie ru ki se thiet ba long ki se wan wa bha namar ba ki te ba ka meglaya ka dika mo ka bran ha ka north east
0: ho
1: ti ki la ban yo ki ni ki so ki ba kham phear ki ashar ki ba kham phear
0: Kisah kita bangi yo anak nenek pok jelah mikalaya kita compare sih ya, nak kisah kita bayo nasi kue kue pet kicaka. Tengah tadi dia nak kata kadau hi bagi abe baru ban ban tiat ya kita kita ashar kita pi pi rak sete, bat kita kuat ru ban mat kaya kajing bang. Nyamar ba kita kita compare nak kue pet kicak ashar deh.
1: Ha.
0: Kongkara na lor jong kata pa de si pidon mo sa kwe kwe pa de ka jay jing penmi na ka karkhana ka jong pi na lor jong ki ashar
1: ki bengi penmi na ka karkhana ka jong ki kalong ki mo kham bon hi du ashar nang ta ki umso ro ngi le hi bat ki jam
0: kum na lor jong u ashar pi penmi saya ka jam na ki so ba per per
1: ha na ki so ba per per ki bengi la banyo na ka ni ka jala hi ka jong hoi
0: nang ta ki umso ro mo
1: hoi
0: kata ro ka de ka we na ki jing penmi ki kam khanang ba ki we ro kin yo kam lang bat pi ro phinang yo ban penya re ka kam ka ba pi pi don kong kara na lor jong kata pa de te saka e pa de ka ba pi pi kwa ban yo thu le mengi ka ba pi pi la penih ke karkan.

parlok nong sngap dak tu bjing ruai er betiman jong I zari nong rum ni le pai sha ka bakut jong ko program rim pai ki kin thai ka bla wan shu pina ka akashwani shilong in sawalam pyang ni ka program la sha ka si ha ko por kat we bchi kani ga dei ka akashwani shilong abat sngap minta ya ka program ka ban buat

0: pun yap ye kita kipeng jeng im kepada nak ka kum ta teter kadang ya ke snem kata ka jeng im jong ka kan kata abat nan repat nan lapet pat hatin kata kena snem ka ke jeng pen mi nak ato ka kendo kan sa hiar ardor bat ba kiwan sa kiwe pat ki jeng e kala melong ki jeng pang ki kenyang kum ta teter ka pen e ka kendo ka pen dunai ke jeng snem kum ta teter kadang wat wat ki lat ki lenti kum no ban pen bhai ka kendo ka kendo hi ka ba im kan long ka ba siso ha ki snem ki pembut ti namar ba kum ba yakran dang menne long ba ka sarkar india kala pet bha kala pet thu bha kini ki snam kham tam ha kini kita yau ki ba dang sudap ba ka sarkar india kadang imi ki mission ki ba bun jai kita ki khet bachao abhiyan balance fertilization campaign long ba ki tnat trikam ki ba phel ba phel ka ba kin ai awareness ki nong rap kum no ban pen dunai ki chimpon kam ki sbo da wai khnang ba ngila man pen im ya ka khndo kum kita ki la le se ken sai ra ba ya ki ka jing mi ya ka khndo kan ya rap ya ka yok akot jung u nong rap
1: ngi kermen ma kan ye kjing ye kran phi kan ai jim toy ye ki nong rap ban kham tam ba kin le ye ka badon kam ke ek ba phila ba tai chkmat kum no ban pen ne pen sa ek jing ko jing kya jo ko khando ba da ko ju ko poru ka ban long ka jing yo nong ye ki hi bat ka ba kham pen duna ka jing lo jing sep ha karap kar yang ka jong ki a thrai na pen don kam than ki dawai ko pen sne moi ka khando dai mentap de ngin pha chkane ka ki ek ta ki lat ban pen duna ye ka jing lo jing sep ha karap kar yang bat kum ju ban pen bhai ka khando
0: lada ngi pen duna ye ka jing lo jing sep kan yara ban pen bahaya ka kendo le se ban pen kenti ya ka yok ka kot ya ka jing kot jing kha jing ka kendo ki e ta ki lat ki jing batai ha ka rap ka riang ki bon ki lat ni ki jing pun kam dunai ki ta ki sebo dawai ka long ka ba ha khamat e bat ki wi ki dawai ki da shin ngi le ban pen pun kam ki sebo mariang ki bangi yok na ka kepel ko jing kum ki bo its nyang sebo its yar sebo its masi kum ta ter ter dang ha ki ni ki snem ka don ka jing pun slore ki no rap ban thung ki jing thung ban pen sebo ya ka kendo ki don ki jing thung ki pun sebo ya kendo ketin pareng le se ketin agriculture ki khot ki green mining crops kum utau dahen cha ngan ai phi ka wei nuksa so ban thung yo ko ba ngi thung yo tau jing thung u green miners u ba sim por tang ha ki san phos ngi ai ai anda ula phu san tiu ngi sa pom yo ngi sa milai lang bat ka khando u pun mi ha ka si actor u pun mi kum ba ar phau tan ai ai u tu jing tang jung u na u tu jing tang ki bon ma kita ki sbo ha u nak jing pun kala jong kita jing mi milai lang jong uta u jing thong ha ka khando kan sapas bo ya ka khando ka de ka wei kena kala ya ka bangi la ban pun don kam duna ya ka sebo ha ka jaka pengin thiet le si si spa persen kata ka sebo dawai ya sebo yuria ngin thiet no tang ha ki san phau nan ro phau persen ka de ka wei na kila ne ka bangin pun don ya kata ka jing lot jing sap ha ka rep ka riang ban ha ka ju opor kan ya ra ban kentiu ya ka jing ko jing kya jong ka khando Shushur kumno ngin pan kalai ki jing thung ngim dei ban thung tang si jat jing thung hak la dang ngirep la dang ngi thung phan la nang ngi thung reu hadam ngim dei ban thung tang si jat man lo usnam kan khring pan ki jing pang ki babun jat ki jing pang ki khnyang kum ta ter ter ngi dei ban kalyang de ki jing thung le seng mentang ngi thung reu hadam ngi thung rengkat rengkat badur rembai ketung rembai ja hadien pun da poi por telang ne poi por sendra ngi thung da u presbin nang ta hau bunai telang pat ngi thung de ki kinja motor ki kinja dai kum ta ter ter kata kan ira ban pan bhaya ka khndeu ko jingi lamar ba lengba ki tu ki jing thum ki ba kan thum ki ri ki motor kum ta ter ter ka pan sbo ya ka khndeu kum ju ru kita ki pingit jing im ki sotana de rangkat ba ki tu ki jing thum ki jingi sakawai pat ka benta ka ba ke u nong rep ula ban le ka long ba ka jing tap ya ka khndeu ka ktin pharang ki khot mulching kinyut kinyer ke bengi yo lang ba ki centang jong ur hadam ukuba kum ta ter ka bengi yo na ka kper ngim ju penslur ki bengin thang ki ngin tap yak tu khando lang ba jing tap jongi yak tu ka khando jongi da ki tu kinyut ki bengi yo na ka kper ko jongi ngi penslur ngi ailat yak tu ki pin jong im bengin roy bengin san bengin bon hang ka tu ka ka khando ko jongi lang ba jong ka jing kan tiu jongi yak tu ki pin jong im ka ta he pat kan sapen kan tiu ka jing ko jong kya jong khando Shu ke je punang kam jong ngi ya kita ki bio fertilizer ladang ithung ko ba ngi punang kam da kita ka zoto bacter ladang ithung u kunja motor ne kunja rambai ketung ngi punang kam da kita ki rhizobium bio fertilizer ka tana trekam jong ka agriculture department ko jing ki bodan hang ti hapo san mer la nang pakla ki pen mi kita ki bio fertilizer ki bebun ja ha ka ki nong rap ki la ban lit shim la lun thit na kata ka office sakawai pat ka phang ka ba don kam ai akin kisnam ki khot ka natural farming ka e ka ta natural farming nim pran kam nim sha shu ya ki ta ki dawai da shin ne kino kino ki bangi thit na yo la da ki de ki organic ro ngirei ban yele ban shinahi taki.

para lok nong sngam da kto ga jing tam sur jing ba sal mes khong war ka bai lai ker teng i mei jong a ila poi no artat sha ka bakut jong ka program ki jing roi tam sur ka bawan sha phi na ka akash vani shalom suba ban ab mentai ka khubor khin khasi ka mabun ha ga por nyo san pho minute